0: dung. Palungang suga, dung.
1: Ha? Ngano man?
0: Basta ba, palunga lagi.
1: Nakapalong na.
0: O sige, nakapalong na. Para kita duha mag-on.
2: Ana!

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hoy, ginahan yung kay koning bayabas ako silingan ba? Kay nom-nom ko ato estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gunod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinugnang musakit ang akong ipon. Karungwaan akong ipon, pwede na kumukaw niya kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Nabayon na kang sinilas, bayabas ka niya. Kalawgaw, may sulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao niya ron?
3: Mangkanur, Mangkanur!
2: Ay, Bitoy!
3: Nabayan sila iro niya, Mangkanur, mapakan ka!
2: Iro, kagagmay, ano, tanaw, paminawa rin ang paghot. Cute kay paghot. Basig itahan ko ng chinilas, bukitoy, kitoy pa na. Pakunado ka ng ilang iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Baka, panamay, kanakaw sa ilang iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pamaakong ginawang, Toy. Kaya makagabain tao. Ano ito akong pandring akong ibutang agbitsin. Tukoy, tukoy, tukoy. Toy, nakoy pan, Toy. Ikaw na, Toy. Lamikin akong pan, Toy. Ayaw, Toy. Ay, kupaka. Ako'y bukawan sa pan. Madami mo rin reaksyon ako kung kalipong. Toy, okay rin yung malipong ko ng pan na to. Ilang kupaka, Toy, ha, Toy. Ayaw, Toy. Ayaw, ayaw.
4: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yudimon. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini haling budyaw.
1: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yudimon?
0: Aw, paano ka magka nakataram, iba?
1: Paano kung Yudimon ka, dapat ang bitbit mo mansanas. Baho aranghita. Chief!
0: Aw, iba. Maski kaming mga Yudimon, apiktado na manggang krisis.
1: Ano?
2: G-M-O-R for life!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo more!
4: Alam mo, para kang hanging habagat. Lagi ka nalang palipat-lipat.
5: Hugo tamor!

0: Tambo ako na na. Tuod ba nga hayo eskwelahan? Nahatagin respeto hai mo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah. Ano man ang iraginyaya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Umanoy.
2: Ah, busugagi na ako. Uy!
0: Apatot na kamumho pa nga.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor! Ang nang loose pad na makadaan sa kagutom. Rawa ko! Butod na kagong tiyan! Buwak ang likod sa kabusog!
0: Kalami! Tisatot, asa man ka ni kaon gawa makikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha. At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kayo mo sa minatay.
0: Oh ba?
2: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanaraman na isulti. Dali na kayo na. Ganong ibiyaan ko di mo. Laman lang ka manangis ako ang ibiyaan na di ka. Mura ka nung saraman taong tanakuyong.
3: Ah, bay. Ikunsa mali mo nang namatay?
0: Kabalo ka close kay miyadi. Nagdulog pa manggani miyadi. Sa sobra na mo ka close.
3: Unsa? Nagdulog pa mo ana?
0: Oo, oh, luhagan pa manggani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko di mo? Makakaon na yung koron. Gutom naman ko kayo. Mahilak pa yung ko para pakanoon ako.
3: Close day, ha?
0: Close lang, Ibe. Kusog ba magani kayo ni Mananday?
3: Gitanday yan pa yung ka? Kapala ba kang asawa na ko na?
0: Oo ba? Padamay.
3: Dulog na nga.
0: Paloy na. Ayaw. Bago kayo dali.
3: Ipansak na.
0: Ayaw.
3: Tupan mo.
0: Pag-ausak ko na lang. Pag-ausak ko.

0: Hoy! Shh! Hoy! Hoy, Ingoy!
1: Ay!
0: Anong pinagiwa mo dyan sa puro kanyog ko?
1: Ay, Malay Bear! Naghahanap man sa natabi, kisignal!
0: Aw!
2: Pagkalihis nin 5 minuto.
1: Malay Bear!
0: Hmm!
1: Pakusugo ng signal duman sa puro-puro kanyog mo!
0: Aw, Ingoy! An paguna ko, signal lang hanap mo! Aw, natatamay dara-dara kang duwang buhok na nyog!
1: Aw, iyon naman tabi ni Manay Bear, so panload ko.
0: Lansyan! Nakutakan mo naman ako, Ingoy. Nakutakan mo naman ako, Ingoy.
3: M.O.R. For life!

0: Dong, kapila tagagingnan dong ba nga mag-life jacket naging ka, dong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana!

0: Duk, main handphone.
1: Oh, main handphone ka na ron sa may ato.
0: Doon na lagi kang problema, Duk.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Duk, di na magkakaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo rin kagabasag newspaper ka na?
0: Sa sinihan, Duk.
1: Andaman!

0: time.
1: Time.
2: The MOR Weekly Top 10.
3: Numero uno.
4: Numero uno. One.
5: Uno.

0: tumas. So aki da ipakigatas, puro ka sana rabas. Fermina!
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkanor! Kiyang-kiyang malagi ka!
3: Lagi? Natunok kong lansang, oy! Sakita na, oy! Sa sakit? Wala eh. Ako masakitan, Mangkanor is my name, ni mo batang sakit.
2: Na, makatitanus, Romana.
3: Wala lagi sakit. May magpareha ko ni mong talawa na sa manay ka.
2: Kalintura lagi ko. Muna nung pagpacheck up ko ni Ray.
3: Oh, talawa? Ikaw ni kalintura lang gani ka? Pacheck up ka na yun? Mas grabe niyang ako akin natunok ni Rugransang.
2: Unya, di ka mahadlok ka na, Mangkanor, kung maunsa ka.
3: Kung sa madlok mo bate, bago na ikong kahadlok, kaisog na ko.
4: Next, Mangkanor. Dito tayo, sir.
3: Ay, tama-tama kay ako na. Uy, kahubag sa nurse. Hubag kay gagtang para mag-flower horn.
4: Unsa pag yun? Oh, sige, sir. Higda na, pwesto na. Di ba ka mahadlok check-upon, sir?
3: Ganun mahadlok ko nga kaisog na ko.
4: Oh, time pa. Ayos sa gihok, Mangkanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kadako sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwag. Kaya ako na nag-i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kadako sa dagom.
4: Oh, ayaw na, ayaw na.
3: Kadako sa injection. Di na ko na kaya. Di na ko na kaya. Magpakuyap-kuyap ko. Ania.
4: Hala, nakuyapan si Mangkanor.
3: Ibigtin mo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Di na ko ma-injectionan.
4: Ay, salamat. Nakuya pa na si Mangkanor. Di na kumalis nag-inject, ani.
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
6: M.O.R. Classics.
7: More music.
6: M.O.R. Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers.
8: Stop, whoa, yes, wait a minute, just a postman.
5: Get ready for a load full of retro.
9: Manila style.
10: Disco.
9: Novelty.
10: Jukebox.
9: Standard.
10: Ballad.
9: Folk.
10: Country.
9: Rock.
5: From the year 2000.
6: M.O.R.
5: Classic. The 90s.
6: The
5: 80s.
6: The
5: 80s. To the groovy 70s.
6: M.O.R.
5: Classics.
11: This golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
12: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
6: Classics.
11: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On M.O.R.
6: My only radio.

0: problems.
1: Kung inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambalan niya ka, headshot! Hampasasang libro sa guya, kaghambali, Facebook!

0: Adik kita tuh menyaman ini.
1: Caroling.
2: Day tabi mag-caroling.
3: Sunod na banggi.
1: Caroling.
2: Ata na nga ning hindi pwede mag-caroling. Pag buminali ka mo didi, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
3: Asin sarupang banggi.
1: Caroling.
2: Kulitong ka mo bata, dahi akong sensilyo. Abir daw, sige. Caroling na ka mo.
4: Jingle bell, mga kalbanin. Sige, araw-araw, number four na ga.
2: Sarok pa.
1: One, two, three, go.
4: Jingle bell, jingle bell.

0: Pero birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Sayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kani mga bata nung sa panahon karo, dili juga gubot. Magsige na lang Ryan.
3: Huy, Tiguang, tabis-tabis mo nga. Astig ka, chuy ka
4: nila. Huy, Tiguang,
2: pwede! Galaw-gaw ni mga bata ni, nagtuo siguro di kumusukol ng Ryan. Wa sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Ryan, tayo gusto. Ibton ko ning madrika kao dili bunala sa mo. Ito mo di kumusokot. Udalan na mo ni Madriga ka. Balik mo, mga talawan. Abi kong isog mo. Balik mo. Mga talawan, manini mga bataan eh. Pasong isog.
5: Hoy! Hoy, Tigua! Ikaw na nag-leader-leader sa riot ni, ha?
2: Ah, pandamay. Ay, police. Siya nag-leader-leader sa riot, sir. Maguragay kung niyagi na rin, pasanginlan matadayon. Damay man dahil civilian.
5: Oh, dili. Ikaw to nakita na ako. Ikaw to nag-uppercut sa batanon.
2: Katunggiing ani na ko, sir. Katunggi wala pang pinga-ingon ani, ha?
5: Kada.
2: Katunggiing ani, pinan. Doon ito, doon ay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to.
2: Katong nagbunalog, madrika kao, sama ni.
5: Ikaw yun to.
2: Katong kauman at mga nanagan, sama ni. Mudagan akong pakusog.
5: Unog ko, buhokan ako. Balik ka rin, balik!
2: Makala ka na.

0: Pulutoy!
1: Yes, ma'am.
0: I-English mo nga to.
1: Mm. What do you want me to English?
0: Aba! Sige, tistingan ta. Mm. Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Piece of cake. The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: Wok-woking kita dyan, mga kito!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Daw saan naman ay napuno naman ay aso ng akong panibalay? Nabulit naman ay aso! Sos Mario, si pag-ako mga hinalay, nanibaho naman ay aso! Daw saan? Hoy! Kaysa may nagdaog-daog na si Gawas! Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kayo niyakong balay! Hoy! Dong! Ikaw ba taga? Ikaw nagsindi-sindi ang mga sagbot, ha?
3: Mang Kanal! Dili man ako ang nagdaog, ani! Imo mang ugangan!
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog, ana. May problema? Gusto kay apit akong daog, diha?
2: Ay, ma! Ikaw man din nagdaog na. Dako kayong tabang ni mong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Ano gayaw-yaw pa makaliha?
2: Ay, wala. Ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaog diha. Okay kay ka, ma.

0: Pastilah ni mungkin kewakan ngadong na matay pamangka. Ngadong ni pandaw pamangka. Pag-unsa na lang kuron nga wala na ka. Kung wala palang unta ka na matay. Kung wala palang unta ka na matay.
1: Ano mo na yung kanurug wala pa na matay?
0: Buhay pa unta ka.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling, Dong? Na feeling? Wala, unsa di ay. Ang nindot nga feeling, Dong, kanang maka-feeling ka.
1: Ay! Ana!
2: Wala nang sasaya pa!
3: Pag fully loaded, ang kasama.
4: More sa Hapon!

0: Barya lang sa umaga bako na mapalibri ka.
1: More music sa MOR.
2: Meron.
1: More sa hapon.
3: My only radio.
1: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw man din na do. Oh, niya, okay, pass all right.
2: Mangkador, kailan man kang Rambo, no?
3: Kato si Rambo? Sos, kaysa bago di kaila to, halos tanan man kaila di ito kung siya ka. Hambugayro, di palitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa, abug-abuga na lang tanan magian niya. Pati ka, Hambugayro, batahangin doon kayo. Niya, mahilig ito magpasuya. Pasuya-suyaon lang ka ito. Ingon siya, tagano ka siyang tika, babes. Katong mga motya daw yung ipanguyab, mga binibining. Pagka Bugirawa, may agi bata. Sana po, Kastoria, may lag na isa. Tapseng pa dyan. Mag ito'y pinakawipulos, wag inada itong tawahan na ito. Muna di, daw ko makagamigo ato. Ganong nanguta na mga kay Rambo? Ganong man di ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanor? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkaluit tawana. Bagi na ito matag ng panahon. Iutan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya gini mo mabala ng panahon. Sa tinood lang. Maurag ito'y ganahan ako destua ba? Gawas ni mo. Magamutang bata. Sayang kayo. Sayang doon kaysa. Matinabagoan kayo ito. Pagkaluit ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayawin tawag kong bisita Rambo. Maluot pa Rambo.
4: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa Hapon.
0: Ang pinakamasarap
4: na everything on it radio show. The Fully Loaded Barkada Mix.
0: More love songs.
3: Easy.
4: More dance.
3: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
3: More sa Hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
3: Wow. More sa Hapon na.
4: More.
3: Sa
4: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: Sumuko ka na! Halibutan ko ka! Sumuko ka na!
1: Hindi! Hindi ako susuko! Sagkad hindi mo na-spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
0: Ha?
1: Spell ceasefire!
2: Fire ang mga watch mo! Watch mo! Wala!
0: Hindi ko hindi! Bakal na! Baywag pa ko pala! Taral-balal sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! Pagka mo nagka-drink back!
1: Weee! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
0: Ha?
1: Spell krisantimong!
0: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
3: My God, I hate drugs.
4: M-O-R, M-O-R.
5: My only radio.
6: More sa hapon na.
7: Isa pa.
8: More sa hapon.
9: Isigaw mo.
10: More sa hapon.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Oh, panay! Ay, sana!
1: Ako ito yung ulo na ako, panay. Sama tayo ka, bunyo mo na ako.
0: Kaya pa, mag-aaga kita rin di pala eh.
2: Ako pala yung man.
1: Ako kung bakal pa rin kialak pa rin.
0: Ay, pwede. Ano ka, Pixar? Sa ka makagagawin? Ako maski siya magsusugdig di. Dahil nang gana kumauli.
3: Andres?
0: Dahil nang gana ukan mo.
3: Andres!
0: Sus.
3: Andres, uli na!
0: Yan sana. Durdi malas.
4: Sinusog kang agom. Sinusog kang agom. Ole, ole, ole, ole, ole.
5: Dog Oli!
6: More music, more variety.
7: Yan ang Fully Loaded na hapon.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon. More sa hapon.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hambal dila, tanan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang kulo. Sa truth lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila Danay bago sila magbuka sang bibig nila. Think before you speak.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: More sa hapon.
1: More sa hapon.
2: Girl, tulog ka. Bala nga, giyod ako dako. Yailong lang tawa. Bala daw sapatos.
3: Yala, ipus ka daw, giyod o. Kapalapit na giyod sa o.
4: Hi, girls.
2: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
4: Hindi na yun, man. Ang sapatos ko.
3: Hindi, ah. Ang ilong mo.
4: Nyahahay.
5: Abaw! Puwerte!
6: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na, galimango. Ikaw, low.
3: Crab all you can ni. Mauna mo ang gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganaan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imuhanin ng Mang Kanor.
0: Sinang Kanor.
2: Imuhanin, Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukao na na kay allergic ko.
3: Susaya nga. Uy, lami ba ya kay na?
2: Lami ka na, Mang Kanor. Manggilaw ni nga, alimango.
3: Gagan kay nakunod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko. Di lagi ko mukaon. Anak, kamulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang nga ko ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Atay kaon na yung mga alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Mang Kanor, manginaw sa amin.
3: Tara, Turki. Kami na kayo mukaw ng alimango.

0: Lamik, Mangalur!
1: Ay, Tur! Lamik, sinuod din niyo yung ingot. Tambok niyo din kayo yung kalimango.
2: Ikaw ni mo among kalimango!
0: Nagbitay pang til sa limango sa imong ba-ba.
1: Si Til! Ulay, Til!
0: Ang iyak siguro lang. Ang paak na sa imong ba-ba.
2: Api ba namog di ka magkaon ng kalimango? Kay allergic ka!
0: Ito, Mangalur! Pasalig pa ka nga ako na yung makakauna ng isa. Nakaroon pati ang muhay mong giyakapil!
1: Allergic bitaw ka! Allergic ko kung di ko kakaon ng crumbs! Kalami!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
4: Mix of rock! Mix of rock!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 more.
4: 'Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad 'yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?
5: Hugot Amor.

0: ikaw, birada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire.
3: O sa may violation na kumrad.
2: Lisensya sa di mo. Ibebe ang lisensya di mo.
3: Magutan na sa kung sa violation ako.
2: Overspeeding ka. Ibus 40 sa isintay mong pagpadagan. Ibe naglisensya di mo, be. Dali eh.
3: Kadali lang. Alangan nga di rin mampun mo mamusil aning dulhogon. Dito mo spatag. Alang mo ba ilogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay di rin gun mo. Magtago-tago mo sposte. Unya, mamusil na di mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Waga kailan ako. Ha? Taga-media ko. Dagang kong koneksyon.
2: Wako'y labot. Basi pag isa ka kilo ka o sa pang-media di ra. Ampin ang lisensya.
3: Madami di ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho, manining nidakop na ko.
2: Oo, sir Jericho.
3: Mayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side mirror, agad, oh. Murag dyan, pas. Takilid, Jericho. Talikod, Mateo. Pangkatisoy, ganun mo, sir.
2: Oh, mauba?
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir.
2: Oh.
3: Murag si Tom Cruise.
2: Oh.
3: Sir, murag daw tamang Jericho.
2: Pwede ganahan ako.
3: Murad yung kag-artista, sir. Oy. Kuya Juan ko kay...
2: Oh,
3: murad yung kag si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: Oo, ganun, sir.
2: Oh. Lisensya, lisensya.
4: More fun. More fun. More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into a...

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitanya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Pre, kamusta ang assignment mo?
2: Masama! Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
1: Paano yan?
2: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
3: Abaw! Puwerte!

0: 구곳!
1: 구곳!
2: 구곳!
3: 구곳 더 몰!
0: 구곳 더 몰!
1: 낙수수 갈까봐.
4: 오, 나만.

0: Nag-abot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayo gid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kag barukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients: kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagaligid lang sa katre. Solve na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kun mag-ulan sang kwarta.
1: Sit back, relax. More sa Kapi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Uy! Kung niniso diri ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka dihar ko ga tuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya kung gasolin ang tuyok-tuyok, wag ya po ko ka parking diri. Uy! Tora, makanti. Pabor kayong parkinganan. O parking ko niya. Yeah.
4: Oy, sir! Sir! Ah! Di ba ya pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
3: Mau ba? Makuilabot. Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakanti man na. Wala pa man ang tag-iya. Ganun di man ko niya mo paparkingon.
4: Sir, maabot naman ito karun, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
3: Naabot naman din. Naabot na?
4: Wala pa, sir. Oh,
3: wala pa man day mo parking ko niya. Padaplan kayo mo parking ko.
4: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir ba?
3: Kahit yung ulo ni gwardyahan niya eh. Matuog na yung ganito. Labong mo mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na yung ka.
4: Sir ba? Ayaw, sir ba?
5: Chief! O saan mo nang katang-katang niya? Padaplan kayo mo parking ko!
4: Nahala, tanang tag-iya sa building, sir. Sibog na, sir.
3: Ano mo nang tag-iya na sa building? Huwag ko'y labot. Basta ako mo parking ko.
5: O saan mo na? Di na mo hawa niya!
4: Sir, gawas sa tag-iya na sa building. Kirnil, pagod na.
3: Panamay, kirnil din eh. Mau ba?
6: Ikaw.
3: Mama ka na sulting kirnil din na. Ay, sir.
5: Oo. Saman, unsa man ka niya ba? Nanong gatang ata makasumang parkinganan. Saman, isog ka?
3: Ay, sir. Ang tinong, sir, buhawa na ko kay kabalo ko ay muha ni parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili daw ko parking. Ingon ko di ko diha kay imuha ni parkinganan, di ba, sir?
5: Tawa na! May kinasahil ka! Tawa na diya!
3: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mong guwardiya magkasabi, sir, kay iya ko paparkingon diya.
5: Tawa na!
3: Kasi bata ko kay isang nagamura ng nangmuldog ang tangyas building.
7: My Only Radio plays more.
8: More Sagabi Express.
7: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: sweetheart. Lantaw ta sini ha.
1: Hindi ka manghikap.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka manghalok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Ambot ah. Brawa ta sini mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Tadlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Oy, pareng Kanor!
4: Ay, pre!
3: Kaila man kang tiborsyo, no?
4: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tayo nang tawhana na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre. Plaut lang kayo niya. Makita ni mo, murag si Kensya mo asta. Hastang hambugiro, ah. Maglagot ko makita sa naong pre. Musurok din akong dugo kay hambugiro at kayong tawhana agad. Uya, di lang ka na. Pati pa yung adarita. Adarit, bisag pangit. Andodan ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nang takod-takod na na. Maugi na silang mga kaliwata. Mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo. Makadungog lang anang pangalana ba?
3: Mau ba? Ako rin ba na kapo?
4: Ha? Di ay, pre? Apo ni mas diborsyo? Bantog rapay nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat, pre, no? Unya mga buhutan yung kayo mo hinimba. Tigod mo, wadyo ko kabatin ninyo nga namoy nakaaway din sa itong lugar ba? Kanang inyong pamilya, manggihatagon. Tigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
3: Sa patong imong gingon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
4: Nabagoy gingon na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nagingon na, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Galing imo.
5: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck.

0: Mangkador, unsaon man daw nimo be kung makakita kag chicks be nga inamis kayo? Pero itom kay ilok, unsaon man nimo pagstorya nga kanang di siya mabastos?
1: Ah, pre, sige daw be. Unsaon man daw be?
0: Aw, dali ra kayo, Mangkador. Imong duulon ug imong pangutan-on. Ah, excuse me, miss. Uling imong deodorant?
2: Magdamay.

0: dong, freezer ka dong. Ano na freezer man? Kay kumakita magugko sa imong smile. Mukaging magugko dong, uy.
1: Ana!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari, hanggang tagadyo ko ni mong chocolate o bakaroon.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, nang pura pagkaon. Uy, mga perfume, alahas, mga anak ba?
3: Di ba katantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan man yung ako makaroon sa chocolate o yako sa nang paghahiyon sa rip.
0: Hindi ato humba mong ikawang pista. Gilingig doon kayo. Gilingig doon kayo itong humba ni Boots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima diri sa rugby para dili ni mangilgigan ako panlasa. Uy, dahil makaroons. Adi, dilawan ko ni. Uy, kalambi sa makaroons. Kalambi na lang yun. Napag chocolate. Imported. Kanigod akong darling. Wa nagsulting na dami chocolate sa rep. Ako na ni kaunan niya. Pagkalamis sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis agad. Mahinaikan ko yun, di ba? Ako na lang ni Hot Don. Sayang po di ba si Amigason?
2: Salamat naka magic nap na gyud ko. Igahit at igahit itong ako ang chocolate og macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtoko sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate. No, wag ka! Kanor! Kanor!
0: Ay, ma!
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Dito kay darling.
2: Ikaw ka pabiyatong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasanginle kay wako ni kaon sa imong chocolate o macarons.
2: Ya, kisay pasanginle ni mga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit. Sing, malang naong, di ba? Nakapalit ang lubi sa macarons. Ha? Tara wala, kike ni mo. Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Patay gutom kay kagdako.
0: Kadali lang. Gisongkab sa iring. Ang imong chocolate kong macarons.
2: Ay! Mauba. Iring yun ang nikaon. Dali, diri kay paslak na kasarip. Ikaw kong pagkahihot.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ma'am! Ma'am!
1: Yes?
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga. Ang pari dito.
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga? Niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasaan ang baka at awot dito? Blank baga to?

kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: I honestly love you.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Mang Kanor, mag-unsa man ta diri sa kwarto?
1: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kaya kong ulo. Kaya ba, baka mo hilot sa ulo? Kaya magpahilot ko.
3: Niyang anong daghan mong kayog sa amin?
1: Ah, ito yun na, para makita nga itong refleksyon.
3: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
1: Oh, ba, wala magagawa. Ang sanay ka?
3: Hala, Mang Kanor! Naay tubig na nisulod sa itong kwarto!
1: Ay, panamay na itubig! Gano'n man eh!
4: Mang Kanor! Mang Kanor! Kaabi na kayong baha sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
1: Ah, baha na dahil nag-overflow niya sa pak! Tara! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Ah, salamat po ako naabtan sa baha! Daan ako na rin sa atop.
2: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atop din nasa lodging house? Ha?
1: Ah, panamay ang ako asawa. Time talaga patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panahin na gabi na dyan kayong bahan ng mga ikala. Doon yung beto na delikado ba si nang lutaw na mga foam, pati mga libreng mineral water nang lutaw na.
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
6: M.O.R. Classics.
7: More music.
6: M.O.R. Classics.
5: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila style.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: M.O.R. Classic.
5: The 90s.
6: The 90s.
5: The 80s.
6: The
5: 80s. To the groovy 70s.
6: 70s.
5: M.O.R.
6: Classic.
10: This golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
6: Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On M.O.R.
6: My only radio.

0: Diyog da isang 40 daw kung gabi kagaho dala ka maramaw da. Isulod na bisa sa ako, dala sa malayo ang hindi na makatultol magbalik, di ba? Matalaka, takaanag ikuya.
1: Putoch na nga problema, han. Hindi ako bala.
2: Pagkaligad sa pinaka-oras.
0: Ay, dito ba na kuman gabi na wala po. Ay, pakapuli, haw. Oh, bago ka lang, haw. Nagabihan ka, gig.
1: Ay, han. May lang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, papuli, di naniway ko kapuli, ba?
0: May!
3: Abaw! Puwerte!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling!
1: Ikaw sa'y bahala din eh, kay mamalingkis ako!
2: Okay, darling, may problema! Tama-tama, binakaw ang akong asawa. Tanawa na ako ni DVD lagi pahiram ni Orc sa kuha. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ka ni Rosanna Roses. Napay tatok pa imo. Pagkahamis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa, bibalik. Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mabrihan na pertahan ako na limtan? Taisa, nga nung ipaningot man ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko dali, nag-push up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
2: Wala. Wala ko yung gitanaw, darling.
1: Wala di ay, ha? Hinda ba? Ako i-play. Ay! Unsa man eh?
2: Pagdamay.
1: Nga nung nag-hubo-hubo si Rosanna?
2: Takbay ko
1: na.
2: Ay, usap man eh. Anong ka naman ang salida? Nalahi man ang akong i-order kay Or. Pirated yun lang si Diha na transformer to akong i-order. Ito ka akong Rosanna.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: travel in style and comfort. Kag syempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabay.

0: Bay! Bay!
1: Oh!
0: Nakatipid ako, kising ko!
1: Nakatipid?
0: Iyo!
1: Ano man?
0: Naina ko sa minakay sa pedicab! Sinambayan ko na sa naini sa pagdalagan!
1: Puro dun ka! Kunpil ka ba ganoy antig sa bayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
2: Joke only!
3: M.O.R. For life! Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Hello. Yes, babes.
2: Babes Kanor, kunong mingaw naman ko sa imuha, oy. Kanang samang kamuanhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuanhi na ka sa balay kay para diri na ta mani hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amua, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Bawa ba? Muna na ko unya din gabi eh. Di ako muna hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan.
2: Sige, paabuton ta ka ha.
0: Bye-bye. Kaligod akong uyam, pertigyon kayo. Gusto. Wantos ako sa butika. Mupalit ko na nung pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Ano sa'yo ato?
0: Ano sa'yo? Mura ka duka pa man.
3: Oy, sir! Ano sa'yo ato, sir?
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton dire.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na kay murag makadaghan yung kwanin mo sa iyo gani ko para dako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Nara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time di sa kong kinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot yun eh mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailata ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Idukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka nahuman og ampo din, ha? Wala man ka nag-ingon ako, eh nga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, huma na kag-ampo. Kaya ako na po.
4: Uy, babe, huma na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di, ha? Ika-ampo na kayo ko. Bakbakan eh, ha?
0: Abi, bulit na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Noon sa mga babes.
0: Bulit ako. Lain ang akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Kibagbakbakan mo ta! Balik!
6: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Understand the layout and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Bangunong kulbaan mo ta si mo man, tukar man nervyos ta si mo man. Ay, tura mo daw bagat nung, or ta, ano man, hindi ko man si Dihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutud lang, nung katingala ko nga ang ginatiltig mo ng lapida nung aw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
0: Eba, perte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: problems.
1: Mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition, kaya mag-aral ka muna.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tatlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mangkano!
2: Ay! Karon, trildo na dyan! Mag-withdraw ko! Unahan ako nag-withdraw ako asawa! Pero makakaon pa kong lami! Tama-tama. Dano ko rin sa ATM booth. Paslak na lang ko rin ako ATM card. Happy-happy. Dano ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Kalit ba ng sunod niya? Kaya, relax lang, relax. O, linya ta. Ako ang technician dire. Ako, mag-check up ani ATM machine. Kandili mo ma-scam kay Uso na raba kayo na yung mga mekanismo ay butang nila dire.
3: Uy, Vito, tama gini, no?
1: Tama na!
2: Kalusot nyo ko na. Op, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta, bigawas ang resibo. Okay, gani nga ATM machine.
3: Galinga sa technician, oy.
4: Salamat kayo.
1: Ay, ate, sumabot. Salamat kayo.
2: Waysa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nagsampol para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang. Oh! Karon, nakawidro na ko. Mag-happy-happy, mag-chill-chill na ko.
1: Kanang! Ambi ang kwarta. Ganiha pa ko naglinya din, he.
2: Padamay, ang akong asawa.
1: Nagtungo kag makaisa ka. Ambi ang kwarta, dali-dali.
2: Padamay, ganyan ko asawa. Pakiyasan akong lakaw niyang gabi. Tabla pag-hold up na ako.
1: Magdali!

0: basta mi.
1: Oh, no, no, one oh, 20. De ko ya kon sincilio. One oh, 20, 20. One sa imo. 20.
0: Salamat tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo sa ibalik mo sa kuya ang 15. Kasi magkatawa.
2: M-O-R for life. The year is 1960 and this song is number one.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Ganina raman taong kasi ginuktok diha. Naunsa day ka?
0: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
1: Oh, di kanindot, ana. Ang imong asawa mo 69 noon.
0: Sa bagay, no? Murag luod man. Tulo ka buok boobs.
2: Ana!

0: Mang Kanor.
1: Giant makanusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malaoman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Oh, Kanor, isa kalibo ni ha. Pagpalit itong leggings na ako, kaya magsugod akong Zumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha.
2: Yes, darling. Paita ni gihimbo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya gina ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Barato lang, tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalita kong duha ka buo.
3: Oh, asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana kay bagay kay nasa wasawa kay tigre kay to. Oh, nay ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo.

0: natin akong asawa. Magsigig sayo sayo, wa magyapon na maya. Iman din kayo, unsa na po kay Tuyo, ani. Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin ni akong asawa.
1: Kanar! Ganong nag-isip man akong leggings?
0: Pandamay, magimaw ang sampot sa akong asawa. Ito magsampot niya akong asawa, o, mura magbakukan.
1: Tanawa niya akong sampot, o. Ganong nag-isip ni? 1,000 biyata akong gihatag.
0: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsakalibo ang isa na.
1: Unsa 1,000? Kanipesa ni para tuhon lang yun, diba? Pila ni?
0: Pandamay, narin pasaylo ako. Sila yung madiniligang sa akong napalit stocking, madali. Eh. Pasaylo ako, Darli.
2: The year is 1962, and this song is number one.
3: Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
2: More number one tracks on MOR Classics right now.
4: Number one.
2: MOR Classics.

0: yabok, aso, gulping nga paglain sang panahon. Mga paktor kung nga nagamasakit ka. Apag may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatugas ang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balha sang wrestler, asayte sang race car, kag top-ing ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pang bombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.
1: Sunday is so yesterday.
2: Whoa.
1: Today.
3: What's new, pussycat?
1: MOR Classics.
4: Bubbling over with.

0: nila maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Sotiro, for short, tirito-tot tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang Kurago ko blapur ti katunog ti kon magabiga reklamo ng ako ng mga utod ako nanay tatay kay puwerte kagahod ya pala kalabot sa piyak balay urago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland na hagin testingan ko ginsimbog ko sa taho na bla na bapur ti gripikto ya hama akong pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo? Kaya nga, hindi na sila kabati isang hurago ko. Kay tanan sila, nagbungol. So, bisan ano pa ka-hurago ko? Bisan daw, huni pa sang aeroplano ang hurago ko. Bisan bilog ng barangay kabati sila, yan hindi kabati. Why naging ko reklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog nila, tagalas 10 sila kabugtaw. Kay waay, gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin. So, mahambal ko lang niya. The best Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ple.
2: Tinunto ito ah. Mas agurugin.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
1: Oh, Lito!
0: Nindot ka ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
1: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
0: Pangutana, manggod siya. Kung kinsay why assignment?
2: Ana!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, kinsa man itong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: We files!
2: Sige na, kagamito na to.
4: Uy,
5: sinong Chunggo bitaw?
6: Ako boss, dako boss.
2: Sige, palihugog tao na yung laptop.
6: O ano yan, itaod na ako kong laptop.
7: Ako na lang. Ako na dugay kagat siguwang kay ka. Ako tao na yung laptop.